Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti vitamini ya si King Sili ang ayaye. Radio Shalom, dekiten siya po 25 FM. A true inspiration.